asi ko nyankopon ura krema fa homa baba no na o benya suje ama ura tumia nyane yesu kristo fri akufuom no menia sa tu minu da hu yetuma wewu ana ana watiti ze wuti drama ne dia ni owu wa cover ni owu cover tumeno nyano

0: wase yesu dine nemu no koto tani na koto ma pete me nyina pamu kase wane akine bo hene sa woke ka wonwa atago mi yasio o fata sa woji
1: crash with the capital mene obana.

akwaji adro di ku ni ana wo nyuntune no onyame atamu abawso onyame me se natamu abawso ne ni ba ye nyuma wo ntumi nyanyo kya se wo sho se di ye di tene be kom maram so akosene no eh won ku awo na na ni yesu na awo na abo onyame na bi atena ho ne di pone na pre bi baba every time but the na ba be se won ni wo so sel Yama se yeba be yantuma na me yafo ha ya crazy free baby ni yeba ya kaba bi ya sa na yatuno no abodam ama Christ ni ame pesa me kacho nyina de se na ka yeso sa from wa sa be don blabia tomo blabia tomo me kacha o se se ka fo de nyina e ponwia na ma ko ogba pre for ma ko sesa in tegu nasi emun tafra emun kakapre na me mai enemy kunu ababeti.

edem mau imala masuru imala masuru e komna tie nwume fenwe na mura ti na yan ka osuru kapa osuru kasa kakra yan kan che se chide ke edema yule yame ya urade sa me fa urade cha chiro sa me manusu sa me nyane de

Emra bi duye na oni frani bia na na ni afra na osa tin kwanche na osresra bia oni frani ni ya frani batin na sa ni frani no na osa tin kwanche na osresra dia no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya na emra bi duye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hwe mabo na Jesus jem etin ani mani frani no osa ba se san e wote bia foforo mu na nipa ni bi hu no no maka se ah enya kwa we no na nani afra no ano tin kwa anche sa sresra de no le bi se ayo no e bi su ka se eni wono na wo jira de awade ho adanse mo mu hu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ni frani na hu se wo so agye bia aye anchechire ye aya mania ada wo babra bosu no ewurade besane wo bagi wa frimu

nim dia na se nyansam ena se anwofem ya di obi abatutu sa na me ho a enye yie ebi se wo so na wo from no no na wadi kunu mama me no mie no se enye sa bere me ya aka me no mie no ete se na yetie na sa bere me de ne kwa ato mama me no mie no amen se te chema de yabodiem na moje de emu afusane a odofo I was here, my son, I'm in it. Yeah, I can see.

0: Awurade sɛ ma hoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a sɛ ma hoɔden sa ɔhoɔden a biribi bɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wɔatɛ Awurade kura me wɔ wo nifa m firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtum dadeɛ mu na wotwa ne ne hwɛ n'akyi no ɔmfata wo kristo wɔhenni ɛnti Awurade ɛna da yɛn mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwie kɔduro honhom Awurade ma yɛwie kɔduro honhom Oh, Jesus. Amen.
1: May you try more.